0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: صدق الله العظيم.
2: Eyo yebadde Qur'ani yekitiibwa ng'esomebwa okuyita mu kiro. Faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 04-1-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-551. Bamuze Engineering Company.
3: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
4: Program Crescente. Your program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandyekulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Yabaffe abafunye ssente bo bagiseewa? Kola ssente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program Kola ssente.
5: Kola ssente. Kola ssente.
6: Josinzido kubanga to tumbudde eno tokoze nsobi tonnakolera ko ddala nsobi eyo nno eddoboozi lyowulira y'ekikumusanvu akatonyeze mwenda Paalo Africa Radio ekula yugwe omuntu waffe owa bulijjo mwana wattu weebali nnyo weebalire ddala omanyi gwe nkwebaza omanya naffe eno tusiimye bakamaffe bakkiriza nti ensonga mu bantu gye ziri ensonga muzitambuliza ddala erinnya eryange nze Dr. Mpima Rafat nteekateeka n'ebeera yakola ssente lunaku lwa Monday mpaka lwa Monday mpaka lwa Monday mwezi ku mwezi ffe tetuwumula tetuwumula ye bwe tuwumula tukole ki kubanga ebitusoomooza mu bulamu tebiwummula lwaki obiwa omukisa gw'okuwummula bwonna atunuulira ebimu ku bintu bye tugamba nti omuntu ali mu lutalo omuntu abeera mu lutalo n'obwavu kubanga omuntu asinga okumanya obubi bw'obwavu yoyo abadde omwavu kyova olaba emikisa gy'omugagga okuzaala omunaku mingiko so nga ate emikisa gy'omwavu okuzaala omugagga nagyo miyitirivu ddala emikisa gy'omugagga okuzaala omunaku oba omwavu mingi kubanga abaana bati basisinkananga ku mbeera mbi buli kimu bakikwata bakiragajjalira so nga ate n'emikisa gy'omukazi oba omusajja omwavu okuzaala bijodolo nagyo miyitirivu kubanga omwana ono akula alozezza ku mbeera embi ng'alina byegomba oboolyawo bali abali mu bibiina ebya waggulu mu byenfuna bye babalabako abaffe wazaalibwa mukazi ki okulidde mu maka ki omuntu akulidde mu maka nga magagga alina engeri n'emikisa engeri gyagijjajjata okugiragajjalira n'alowooza nti nedda nwenkya nja gufuna so nga ate ono akulidde mu maka amaavu buli kakisa afuba nnyo kakukizisa to the fullest kyova olaba bangi basobola okubanga bakifuuka mu bulamu bonna tuniramu ku bagagga abasinga obungi mu nsi muno bwejagenda obbalaba nga ebbanga lyawangadde n'ebyobugagga byabwe si nsobi tebanga ku nsobi kubanga baava mu maka maavu ne balyoka bafuuka ekyenyini kyeweenyumiririzaamu tutegeregane amaanyi agakuuma obugagga bwaffe gaviira ddala ku bulumi bw'oyitamu ng'obukuŋŋaanya abaffe z'olina wazikoleredde wazisabye wazironze ekyo kyennyini kyewakoze okufuna ezo kyekigenda okuwangaaza ssente zonna z'onaafuna nga weeyambisa ezo zennyini z'olina enteekateeka eno tugendereramu okulaba ntitukyusa oba olyawo ku bukodyo enneeyisa embeera so nga ate ebyenfuna byaffe nga tulafubana okukakasa ntitubijja ku mutendera ogusooka oba olyawo kuteeka ku mutendera ogwokubiri ebibadde ku mutendera ogwokubiri bigende ku mutendera ogwokusatu bwekitu tube nga tunyimiridde mu byenfuna akadde kaakanayo kyani nga nebigenda mu maaso mu ggwanga ddala lwabira ddala nga bibuzaabuzaamu ono school fees ono ebola ono byabufuzi buli kimu tekituweeza mu bufunzi oyinza okugamba nti tebannatuweezaamu Chibana tuwe zamu. Nenga tuwa kubiriza abakozi yonaje muri obulwadde buno jevuli. Bwadala tebuli mu byabufuzi tebuli mu bwaki. Obulwadde webuli tubere buli ndala. Wewali okukwata buli muntu mungalo. Abasula ko muloji mwewali. Songa ate abalina ifo mukolerwa. Muteke woko kubintu. Bitusolo kubanga tukwesa konga sanitizer, amazi, sabuni. Mufubo kakasa. Njitemwe nyiganyo migoteko. Kino tekiri mu mbeera yonna wabulo kakasa nti ate gwa nasasula omusolo oli mulamu omanyigwe ne bwofu omusolo kasita gusigalawo kyo kikulu naye tufa kubanga waliwo bangi abakwesigamyeko abaana bakyala bamaama bataata mikwano gyo bakama abo bakozi bo bakiraya nti bo bakasitoma abo abantu bangi bakwesigamyeko kakati totuleta buzi totuletera budde buzibu tolina byanfuna byaffe gw'omusawo onalaga jalira obulamu bwo bwonaafanya geno tujjanjaba gw'omulimi bwonalaga jalira obulamu bwo bwonaafanya geno tuguze emmere gwe makanika bwonalaga jalira obulamu bwo bwonaafanya geno kanike mulukazaffe gw'abadde atumanyidde ennaku gw'abadde amanyi ekyokukola kakati ogenze n'olaga jalira obulamu ofudde kati okufaako tekwandi tulumye naye ate tusigadiza ebizibu byaffe nga tegw'abadde abimala ekyobulabe tolina gw'otendese nti oba tudire mu bigere anatukwata nga obadde otukwata kale tutambuze bulungi obulamu tubukuume tubeere bulindaala nabadde ne Sheikh Isa Lwomboka district amiri w'emitiyana Kasanda n'abaako edduwa gye yansomedde twabadde ku mbeera emu naddala omubaka gye yatulamira okuba nga tusaba mu biseera nga bino ebyebyamba ndowooza nkyogedde bulungi nnyo kale tufube nnyo kakasa nti tusaba ate nga bwe twekuuma Mungu akwatirako nnyo omuntu eyekwatiddeko obufumbo bwoba jja buteekamu nnyo omukisa singa nawe oba onaaba obukutte nga mutuufu olaba nti bugwa n'omukisa ne bujja kuvaamu omukisa singa onaaba obukutte obulaga jjalidde omulimu gwo gugenda kwawukana n'obugagga singa onaaba ogukwata ogujajamya kale gukwate bulungi gulabirire bulungi kuba gwe gubeeza abeewuwo tutegeragana enteekateeka eno tubadde tuli mugezaako kakasa nti tugenda kwogera n'abalamu era banaakola bye tugenda okwogerako nabo bino bonna bateekeddwa kuba balamu kubanga emboozi z'abalamu so nga ate okugandaala oluberera okukwa abafu bwe bonna atandika okuba ng'oli mulamu niweebaka ng'ovuganya abafu abali emagombe teebereza ki ekigenda okubeerawo weebaka ng'ovuganya na mirambo omulambo gwebase naawe weebaka bwotyo n'okeera n'oganze ngatta n'ekiro ne bukya nga ndi ku nsonga emu so twekube mu mitima abalamu tukole ebyabalamu n'abafu tubaleke beeyise ng'abafu kuba tugamba nti bamaze emirimu gyabwe bawumudde naye gwe weebaze ku ssaawa mmeka nakati eno tuogamba ekyukyali nnyo kyazo omulamu ovuganya otya abafu mu tulo ne weebaka tofaayo bulamu bulaga jalidde nga bwolabayo mufu ate anaakola ki bamusibire yakaba obulamu ne buba nga bukomekerezeddwa tuli balamu ensi yetubanja siffe tubanja ensi nga tonneebuuza nti ate gavumenti enkoledde ki alafa tonziruukiridde gundi tokoze kino gw'omukoledde ki tulina ebizibu tulina endwadde twagala batujjanjaba enjala etuluma twagala batuweereza emmere engoye zitutugaddeko twagala batuwoleza ebyokwerinda biyugayuga twagala abanaatukuuma ebyobufuzi twagala yaberufu wakati mu nguzi gy'olabira ddala ng'omuntu ali enguzi yabyalubiramba twagala yaberufu gw'okoledde ki ensi eno bulijjo tubeera n'omuziranjovu ne twogera ne mbagamba nti obudde bugere naye obudde si bugere bambi obudde tebuliyo nti obudde bunzigwako obudde buweddeyo tebuggwayo mukwano tebuziba tebukya tebukola kiba obudde bubeerawo kubanga gw'omanyira nti obudde weebuli waliwo abaana bali mu kuzaalibwa ssaawa zino waliwo abazaaliddwa ssaawa bbiri emabega waliwo bagenda okuzaalibwa ku makya waliwo bagenda osula nga bazaalibwa newankubadde waliwo abazaalibwa era waliwo abafa mu budde bwe bumu kaakati ensi eno lulinga bw'onaalaba olugendo okuva n'okugenda e Masaka ne bagamba nti muliro oluva ekyengera oluva mu kibuga bw'otuuka ekyengera ng'oddawo aba muliro kitegeeza ye olugendo oluguddo olwo oluva ebusega mpaka Masaka ye atambuddeko okuva ebusega mpaka kyengera ne bagamba nti mpimala fati nti ye aviirako Kabira kitegeza ntimo walinyire busega agenda tambula tambula tambule busega olugudo lusega na lugenda tukukoma Masaka lugenda lutuke Mutukula ne lugenda Isingiro Kabale Mbalala genda tugende ludde Mbalala Ekyazanga genda lutyo paka Kasese bwera kati olugudo luwanvu naye gwe olina stage wogenda okoma nga tomala olugudo jirumala kati bwogamba nti muna olugudo lukoma aa obudde tebukoma wabula gwe gwabukoleddemu ekitono kibanyoka kasanti buno obudde gwe bw'olina kubanga time iyo tunula ku simu yo kulika alinako GBM waliwo alina GB 2 waliwo alina GB 3 ne wakati wonna ng'olina GB 0 omuliro kikulu mulimu bali ku Wi-Fi naye amasannyalaze kasagazikira ku simu yo ne oba olinako data ofa ezikira wavuddeko dda oli offline kobeerenga olinako data amasannyalaze kasaga gwako agona tulaba oti ku battle ngekugamba nti olinako 20% kati 15% 10% 5% ne oba olinako GB 5 ogenda tekiba ku data kiba ku muliro ku simu abantu bangi balina data ng'omuliro tebalina abantu bangi balina omuliro nga data tebalina twekube mutima tukirowoozeeko nti obudde weebuli nnyo kubanga ogenda kufa ate ffe tukukaabiri ogenda kufa nga ffe tuteekeddwa okuziika ffe tukyaliwo gw'ofudde abafudde gye tebafunye mukisa kulaba lwaleero betwebasenga balamu tebasufunye mukisa kuzuukuka kati gwe obudde bwo bukozesezzaaki odduukiriddeko kubateeyamba olina kyotandisewo ekigonza obulamu bw'abantu olina gw'ogondereza obulamu toyagala kuwasa nawe toyagala kufumbirwa toyagala kuzaala toyagala kukola toyagala kuyamba weekwasa tebakuyambanga abaffe mulowooza ki ekitwetaaga ffe tulina kyetwetaaza ensi oba ensi yenna kyetwetaaza mundaba entuufu ensi yerina kyetwetaaza kubanga obwetaavu bwaffe oba obwetaavu bwange nga arafa obwana bwange bwagala school fees abakyala baagala ezaabwe nga engoye esima ya nviiri sima ya njala masanyalaze ebyabwe by'amaka gaabwe naye n'abaana bange babyagala kakati nze okumalawo ebizibu byange nina okubuuza ensi nti ensi sigala muwala wange ensi nina okubuuza ensi nti abaffe mwagala kinki bawe mubeeko kye mumpa nange nsolo bifindi ebizibu ebiri ewange ekyo kyekibuuzo mwagala ensi mmwe mwabe Kaleerwe mwabe Busega mwabe Mbarara mwagala kinki bawe mumpe ku kasente naye ate kati gwonna onaafuna otya obugagga ng'ogamba ensi mumpe nze nina ebizibu nga tolina kyogiwa nga tolina kyogiwa olina kubuuza nsi olina okusiriikirira n'owulira ensi eno ebanjaki tudde mu bintu bino ebyammwe katukisembeze mu mbeera yammwe ey'obufumbo bwetaagamu okuteekateeka era ateeseteese ata nga teweeteeseteese kiyinza okukaluubiriramu eyeeteeseteese likimugondera kubanga osooka n'otegeera abaffe njagala ki mu bufumbo abantu bangi ekigaali kibaleese mu bufumbo oba bulungi obulungi bubaleese mu bufumbo amalala gabaleese mu bufumbo naye experience y'obufumbo neewandula bw'otunula ennamba z'abawuulu nga bavudde mu bufumbo eri waggulu okusinga ku baliyo olunaku olwayise weekend tulina bangi betuwawooye naye nga tetunamalako na wiiki bali waka ku lujja kati byagaanyimu byakalubyemu ekintu kyakyusemuko katono kyakyusemu katono kyeyali asuubire si kyekiriyo badduse dda bayinza kuba tibali ku lujja naye nga badduseemu dda abantu beewogomye mu bufumbo abantu basinkanidde ebizibu mu bufumbo okwetereeza kyandibadde kikulu kati ensi ebuuza oge otuwachi enseri nebizu byayo abalwadde abetaaga okufuna eddagala abayala ngayagala kugulako mmere abalina sente zaabwe nga baagala bazibankinga abalina emizigo nga baagala bagiyingira abalina emmotoka nga baagala bazitulamu babatambuze oba baagala okutambula nga baagala emmotoka ezibatambuza tolina kyojja kufuna nga tolina kyowansi tolina kyogenda kufuna era toligaggawala tewebalira mu bagenda kubako kye beekolera tewebalira ku bantu be tujja kujjukira nga tolina kyowadde ensi kubanga labayo tukole nnyo ensi tugiwe ebyo bye birituujjukirwako kubanga ebye tufunye nga ffe tebirijjukirwa kubawuliza program kola sente lyamanyi alafu alina sente meka teryagala nakumanya teryagala kumanya alafu alina abana meka teryagala nakumanya naye abaffe alafu atuwaaki ekyo bakimanyi nti zigenda okuwera sawa 10 mpaka 11 akola aweereza program kola sente nsawo mulimi ekyo gye mirimu gyange obuweereza bwange era mbukola nkakasa buli lunaku nti mbucekinga kubanga we bugenda okumpa obusobozi obugulira abe wange akantu konna oboolyawo ke beegombye nti omulimu omukulu agabe wange kwegomba kale ate yeegombye school fees nti ate kati ebitabo abimusabye ate kino kiri nga mbuuza ensi banne mulinawo kakiko emamba mulina akaki bwetaavu ki bwe mulinamba we naye totubuuza nnyo olina eddagala nti weriri bakama bange osobola okuweereza bulungi nnyo bye nti mbirina ensi yetubusaba bantu mmwe ensi eno erina ebibuuzo baako ekibuuzo kimu kyokola research ofune ansa yaakyo otandika okiddamu buli abuuza tiban emmere tugijjeeko wanti njirina bannange ani anaavuga kansi gye wano kale lwanzizeeko nti wendi nyabo abaffe ani amanyi ayinza okunsimirako okutoireti ndi ngusobola sinazadde mwana wa bulenzi ani anaamutayirira nti Kabazi gyali tumumanyi Kabazi yasinga otayirira mu Uganda oteekeddwa okuba nga olina ekibuuzo kyeweefunza nga ansa ogirina naye ate gwe oyagala baddemu ebibuuzo byo nga tolina kyowaayo abagaggawadde bonna balina kye bawaayo balina ekibuuzo kye baddamu eri abakyebuuza era nga senga aba akigabidde ansa zigabidde abantu bangi afuna sente nnyingi gwe tolaba nti buli alina ennamba ennene wanjawulo kangu ekyokulabirako nti bw'otunulira mu radio station mu Uganda asinga ennamba ennene nti Pearl of Africa Radio w'amaanyi era wankizo ku balala bonna atunule mbaweereza aba radio station abasinga obungi tolaba nti Dr. Mpiima Rafati yasinga ye olwo ngambye nti sirina gwe mmanyi nze nsinga asinga ennamba ennene era asinga byonna obadde okimanyi nti omuwulu ng'olubuto lumu alemererwa okufuna emmere yiye ate avuga akagaali ng'alina abaana bataano ne bafuna emmere ensi tewatalina ansa ensi eva ewa muntu alina ansa keebeere nga ansa yeetagisa fulusito waliwo alina okuwandika sitatimenti empanvu n'abaako kaafuna nembeera mu alina otutonyeza ku sitatimenti eyo empanvu ka full stop era n'asobola okuba ng'afuna ntunuulira abasomesa bano naaba nga agamuyiza wandiise bulungi naye lwaki ateseeko full stop agudde omulala n'amuweeka half tiki omulala n'atamuwa bw'atyo kale twebuuza ebibuuzo nti abaffe ansa ki gye nnina ku bibuuzo by'abantu buli olukya nga naawe ekyokola awuliza puroguramu kola sente waliwo akinoonya manemu gye baliko banyabo nti ye kamobile money kaliko wa wano gye baliko nyabo nti ye neetawulirizaako wa wano buli waabuuza aba ayagala kusaasaanya ekibuuzo kiri nti ku bantu bye basinga okwebuuza mu lunaku gw'olina ansa ki ku kyo ekimu ku kyo olina ansa ki kale nno obudde bukuggwaako kubanga ojja kufuna ansa ng'ate olwedde oweddeyo kiringa bw'onaayagala okudawunloadinga audio oba ogende ku YouTube oteekemu program kola sente nga obadde ne GB namba n'otamuwuliriza Chokwa nobo sigaziza konga teni MV. Noga eka ngele mpulize. Wakajite kako wote funye shiroze chiru njenge wako. So tuba kubitisa. Tuba gamba. Njobude bubade uru verira. Era bugenda kubera wo. Nebu wo vude wo. Ense chas echari wo. Kamba buli lechino. Nze siti ya bigududuma. Kubanga ndi mutume wa Mungu. Ndi mutume, ndi muweleza. Aweleza Mungu nga sekirira. Omanyira nti oli muweleza wa Mungu. Ye muntu okaka sante ngenda kuwaye ekirungi nga kingi eri abantu watali kumpali wadi. Era nja kukola emirimu gyange mbwesimbu nga siri deliver. Nja kuteekanga ku emiwendo ku byentunda nga ndi ku halali. Nja kukkiriza nti kyonna okusola ebizibu ebizibu byange nina kye nsobola okuwaayo nga kya bwerufu era nga kya mazima. Yenze. Naye mu mbeera eno gye tulimu gye twogerako obudde senga bunaaba butandise okutema ka ŋŋambe nti ogenda kuwangala emyaka nkaaga kyokka ate n'emyaka gyonna n'ogyonoona oba otuuka ku myaka nkaaga mu musanvu nga kantandikikyuka ebyaddala nkanve mu muzannyo kyovula omu nkugamba nti akoolumulowooza ku myaka gy'emituufu oba osirikidde essaawa zino. Fede tufaibu watu gami ntuweze miyake jo.

abaganda bayine njogere gamba nti bifuse byakawerege nga jali abukuru olina miaka 18 19 20 22 25 obufumbo buganye gweno gante bunaweza 3 25 ngenda bufunanya atwala enkanga ojitwala wa bakuzadeza demu abana gwengoje wango tandike na walimu obudde obufuno omwami ngochayimiride kati sawa zineno weno mazo okukalabuka mbutwala ujesa nangi ndipadu nedda nange byenjagala bilala nnyo situbakubiriza nti obudde kugire obubwo buli kyokola ng'olina obusobozi kiteekewo kati ebibuuzo by'abantu biddemu ng'okyalina ansa nga wakagifuna wandibadde otakula mutwe buli kaseera twebuuze ebbula ly'emirimu teririiwo ne bannayuganda bonna omulimu gwe bakola gwa kugula ngoye waliyo obwetaavu obulala ani atukimira amazzi ani atuwoleza ani atulimira ani anaatukuuma ani atujjanjaba ani agenda tuguza emmotoka ye anaffe ani anaazikanika ani anaatuzimbira anaakuba pulaani oyo anaasereka aliwo anaatufuga aliwo abanguse mu ddiini muffe aliwo ana okitegedde ebibuuzo bingi kati nayogako woofunza yiga eddiini ojja otugambe nti munnange nti ye nze nabanguka mu ddiini tunuulira wano tulina imamu kyeyune yabanguka mu ddiini tetuyinza gamba nti omusuubuzi owerinnya ze sheeki imamu kyeyune atuuse otekererawo nti yo ddiini yetuuse gwebaako kiweefunza ensi eryo kekuyirye byeweebuuza naye abasinga obungi okambuwala nnyo ng'ozisaba nga bw'owaayo ki kandibadde tujjuzawo mu mutwe olaba otabuse mutwe bw'otyo ng'osaba nsabe saasira oli ng'alina okuwuliriza ani yeebuuza ekibuuzo kyalinako ansa nenga nti ndi mulibiti ye naye byennima ani enjala gweruma nina emmere yange ndi mukwebuuza ani gwe mbampa emmere yange zikyambuze ne mbeera mukakamu n'empisa ate gwazisaba n'oba mukambwe ennyo tereeza omutwe oyinza okuba nga weewunzise so nga teweetaga kufuula kya busimba bwekiti kale nno bw'olaba byokola tebitereeza tubuulire emmere gy'olya tugimme abaana baffe tugibamme abantu abamu emmere gye muli aleetaga ne tugiboola ne tukyagiwa baana baffe owooza ebintu bikambwa okola mulimu ki nze lubaale yanyiigira ng'ani gwatanyiigira abaffe lubaale anyiigira lwaki tasanyuka ku myaka gye nina 33 lubaale nakukola kyo lyoko otandika okunange ate nange nekimbeera mutwe nti lubaale waffe mukambwe gundi olina emmere gy'olya ng'olina okukola ekintu kimu kugitugamba ne tugimma abaana baffe teriyo kireeta ssente era teri kisiba ssente kasooba ng'olina ekibuzo ky'abantu bw'oba n'ekibuzo ogenda kufuna ssente kagabeere nga amagini gazze kubanga n'amajini abagaguba baagala ssente kati gw'olyawo oliku amajini ebizibu byetolodde mu maka gamu byetaaga ssente tolinawo kibuzo nakimu n'otandika okubeera n'eŋŋombo ez'ekigwagwa ab'eŋŋanda tebayamba bagambe tebalina bizibu byabwe tebayamba nga gwe bwewayamba ddi abaffe funye ntakukolima yii abantu tebasiima nga namubeererawo twateesaako nti bwe ndiba njagwadde nga nkuyambye onyambe nkukoledde ekirungi kalasi mpeereza puroguramu kola ssente tiweetaaga nti ate dokita nkusange njiweereza ekusiime kubanga ndi mukukozesa obudde bwange buno obutono bwe nina ku nsi okukakasa nti ngaba ekirungi eri ggwe n'eri nze n'eri amaka gange oba oli awo n'aba neetoolodde

nafunye ne batanyamba sikirina ko buzibu kubanga kye namukolera kabonera akasomesa nti naye obwoli abo aliba afunye omukisa akolenga kyenkoze kakati iyo wali sigenda jikirako kusukkako wano kuba ndaba abimbatandisa okunyiigamu naye tonyiiga baako ekibuuzo ky'okolako research okifuneko obukugu then olyoko je okigambe nti mwe ani agala omukimira amazzi abantu bammwe abali ekyengere ani ayagala endagala mwe abekyengera ani ayagala ebyayi mwe abekyengera nina omujaja n'omudala sini gwanga ani agugula gwolayo tutakuwa essente ng'oyagala kakasa nti muntu gwe ali mu kyale ne Kampala twado bunkana gwe jangu mu butale olabe batunda ekisubi olabe ebyayi nga babisibye bulungi babitunda endagala obubuubu buno obuluka emikeeka n'ebibbo tubugula osangamu batambuza n'ebyogero era nga babigula ebbumba lino ebbumba abakazi gye bali abazito baligula ku byonna gwe abaffe otunda ki tuyinza okuba nga tetuli baavu naye nga tetulina kibuuzo kigende eri bantu oba olyo nga tulina ekibuuzo naye nga fetulinayo ansa edda mu bibuuzo by'abantu bagamba bulijjo nti ndi mugezi ng'omanya nno mubuulirire agange mpitibwa Dr. P. Marafati enteekateeka eno ebeera olunaku luba lwa mande mpaka lwa mande era nga tugezaako okubatooca oba olyawo mu ebyo bye tulaba nti tubyesibyeko naye nga tebirina gye bitutwala era tubyekutteko n'ebitulyese bikabasa tebirina tuzimba kansuubire nti tonyiize bye twogedde si byankomeredde okyayinza okugamba nti osigala nga bubadde okyayinza okugamba nti kankyuseemu okyayinza obigattamu ebyo by'obadde otambulirako beera munnamawulire addako ne Pearl of Africa Radio tukugambira ddala nti omukisa ogwo abaana baffe abaami n'abakyala abajja wano kakasa nti batambula enteekateeka egerya ddala mu maaso so ojja wano nga bwe tuli nti ffe tusinga okuweereza ebyamawulire mu ggwanga nosobola okubanga ofuna okutendekebwa n'obeera munnamawulire oyo ayogera ebigambo nga tolinga munnabyabufuzi weeno esayidi eno eno ayo ekiro nabeera wakale eno ekiro nekimusana nabeera wakale eno kumakya nabeera wakale eno ate nomusana kungezi nga byayogera tebigatta ennaku zomu zigenda kubeera nga 8 tugenda kuba tujjako akawuuwo ku mpaka zaffe eza Pearl of Africa Land competition kansuubire nti essomero lyo omuyizi wamayiwandiisa dda zigenda kudda okunywa onaawulira nga abaana baddaŋŋana ebibuuzo babiteekamu ebintu byebiteekeddwa okuba ababuuza ebibuuzo nga batudde wali so nga ate nababiddamu bagamba akonkasobola ng'ate ataabisoma liwali mbazirimu ekibuuzo kano nkagiza bulungi ne kankaddemu bulungi nnyo barakallahu fiikum kale nno munzikirize mberekereze n'enkya mukyo insha allah wakitiibwa allah bw'anabakkiriza n'atwongera empeke ensa n'okusaasira kwe obulamu n'abutulekera tujja kuba tukomawo wano ensonga tuzituulemu wamma oba olyawo twongere okwetereza wewe tuyimiridde olwaleero enteekateeka ebadde nti oli mitambo gy'obudde bwo oba obudde bwaku okyasuubira nti olina bungi obudde tebuggwaawo gwaggwaawo.

0: tuyagala gwaweza emyaka egy'obukulu 45 tuyinza ogenda okutuuka mu 2006 nga tetuliiwo tewaliwo yadde nga kubaliwo nga tewali nga tugenze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Program Kulesente yo program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bagiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente.

0: mbakakasa nga mbagamba nti embeera gye tulimu olwaleero Allah agituteekamu kubeera nga lesson kyakuyiga mu bulamu bwaffe eri abantu baffe eri abaana baffe ebyokulabirako bye tusobola okulabirako si byawala nnyo tulabire ku bagagga abali wano mu Uganda ababaddewo n'abaliwo n'abagenda okujja enkya Allah baanaabeera awadde obuwangaazi kubanga ekifo nabbi Muhammadi saa salama yagamba nti abaliwangaala baliraba ebintu ebyenjawulo ate nga binene mugenda kubiraba eyinza okubeera nga embeera gye tulimu ya jaribu Allah kyakyakuyisizzaamu jaribu akyakutadde mu mbeera y'okubeera nti okyafuna ky'osobola okufuna naye ng'akaseera kagenda kutuuka nga Allah akuggyeeko byakuggyako byakuwadde byonna nga bitutte si bibyo bibye bagamba nti Allah atuwa riziki tugitegeerere mu kiseera kye tugitegeereddemu nga tugitegeerera ku ebyo Allah jalla jalaluhu byayagala naye mwanadamu omusanga Allah yamuwadde byamuwadde ne wabaawo abazze nga babyetaaga ne babaako bye bamusaba olowooza abantu Allah baakuleetera okubeera nti obayamba mu buzibu bwabwe babeera tebasobola kugenda walala naye Allah abakuleetera akugezese olina emitwalo asatu mu nsawo omusajja yagako siringi bitaano n'obimumma wallahi nga sirinaamu ajiri sirinaamu n'otambula n'omuyitako Allah akuwadde byakuwadde kubeera nti obeezaawo abantu nga ye Allah jalla jalaaluhu waakubeezezza gwe Allah kikyakuwadde mu nsawo ky'otaddemu ky'olowooza nti ogenda kubeera nakyo ogenda kufa nakyo emmaali Allah gy'abawadde agitwala mu kaseera akatono ennyo ate n'abaginakuwalidde n'atagibawa gwe buli w'ozimba omutima olw'okuba gundi alina Allah tajja kuwa gundi byalina la abadan ne bw'anaaba abikuwadde era tojja byeyagaliramu ng'oli bw'abyeyagaliramu abagagga bameka b'osanga mu Kampala ng'oli alina ebiliyoni za sente naye nga teyeyagala nga teyeyagala sente z'alina tezimweyagaze
1: tuli bagayaavu nnyo ku Allah byatukolera obbiwa obudde n'okutwala obuvunaanyizibwa okubimwebaza tuli balungi nnyo mu kwebaza omuntu ne bw'oba obadde w'obadde omutambuze n'asaza omwana w'ekkubo omwana wo omutambuze oyo bw'omutuukirira obanji bw'okusituka w'obadde ogende omwebaze n'akuwadde ebitaano toyinza kusirika busirisi n'akuwadde ekyokulya mu butuufu kikubanja twebaza baze kutubuuzaako nga talina nnyo kyakuwadde kirabikako naye nga nti webali kutusuulira mwoyo webali kujja tubuuzaako webali kutulabako ng'owulira kikukwatako era ng'asaana okwebazibwa si nsobi omuntu okwebazanga yenna alina kamukoledde ensobi wejjira kwebaza bitonde ne twerabira eyatutonda songa ebirungi byonna by'ofunye mu bantu si be beeragira babikolere emabega w'obulamu n'entegeera y'ebitonde byonna eriyo Allah tabaraka wa taala yalagira ebitonde ebyo bikole bye bikola kati ekitonde kyonna ky'ofunangamu obulungi lowooza kwani ali emabega waakyo abantu bonna be tuzze tufunamu emigaso n'ebirungi bayina abatumye ffe twerabire yabatumye ate ne twebaza bano bye yatumye kiba kya bwenkanya okwebaza omwana ono ng'okakasa nti emitwalo egy'etaano talina gy'ayinza kugijja takola nga nawe era omutima gukakasa nti kitaawe yazimpeereza era ensobi oluusi naffe Allah baayisizaako ebirungi twerabira abantu bagamba nti Allah yakuwadde songa omwana oli gwe tuba tutumye wa neiba ate ye tumugamba nti muŋŋambire nti ezisigadde tujja kulabagana oba muŋŋambire nti nsoboddeyo egy'etaano siri bulungi.

0: ng'olinga gwe wabyetegekedde obibaleetere. Ne twagala nnyo ffe tuba twebazibwa mu kifo ekisookera ddala so ng'ekyamazima bwe tuba bakuba benkanya ekifo ekyaffe kyakubiri kuba tutumiddwa butumwa. Nkwegayirira negayirira omutima gwange okubeera omufumiitiriza ebbanga lyonna naddala kukutendereza Allah kono okumwebazanga. Eddoono kanji kusibirire ega nti Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatika. Owekitiibwa Allah, nsaba ompe okuba omutenderezaawo owaddala era omwebazaawo owaddala. Allah ompe okulongoosa ibadaati. Nkimanyi nti mbatuwuliriza ekigambo a'inni kitegeeza nsaba Allah nnyambeko, naye gwe banaayamba emirundi mingi naye abako kyagenda contributinga. So ng'ate ffe mu byonna ebitegeeza obulamu bwaffe, byonna ebitegeeza empangala yaffe, tetuyina kye twetuusaako. Nabwo gutyo omuntu asaana mutima gw'amanye nti munafu ddala ku mbeera zonna, naddala ku bikwata ku ddiini, ng'ayina okussa obwesige mu Allah tabaraka wataala, nga y'ayina okubimwanguyiza n'okubimutegekera. Mbituba tulajanira Allah, tumulajanire nnyo Allah atuwa okuba abatendereza be abalungi, abanywevu, abajjumbize era abeebaza be emirundi gyonna mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa. Jjukira Allah jazzaakuyisa tabaraka wa ta'ala. Bakuzaala wa era kukyalo kwe bakuzaala mwenna Allah yabajjayo n'abaleeta e Kampala oba yalondamu bamu, gw'okubeeramu abo be yalondamu Allah n'akwangaliza mu kibuga, najja Allah akutunda mu bantu bakumanyi. Allah ow'ekitiibwa najja ateeka omukisa mu kusoma kwo n'ofuna omulimu. Allah ow'ekitiibwa najja, Allahu akbar, tetuyinza bibala kubimalayo. Obulamu Allah akyabutuwadde nga bangi bali mu ttaka, teri lunaku wallahi okujjako nga nkuyanja Allah jajjulula. Ne wetwogerera bino abantu baasuze wafudde muntu, Allahu akbar, gwani akyali omulamu? Kigambo bulamu Allah tukimwebaze tabaraka wa ta'ala. Era wano wennyini nsaba ofune ekyokuyiga. Ebintu byonna mu bulamu bwaffe tubibalira ku ssaawa, ddakiika, nnaku, wiiki, mwezi, mwaka, myaka. Ekikulembera mu byonna wallahi kigambo ssaawa kitegeeza bulamu bwo, kigambo budde kitegeeza bulamu bwo. Kyaliko ekiseera nga maama wo ali lubuto, nga nabo bambi maama wo ne taata wo nga bali lubuto, nga gwe oli mu lubuto, nga balindiridde kuzaalwa kwo, nga babalirinako ku ngalo okusinza ku bbanga ajatiriyamanyi. Wali obuze wiiki ssatu, emyezi ebiri, lubuto lwali lwa myezi musanvu, nga bakusubira myezi ebiri. Bangala najanga litambuza nitukusubira mwezi gumu. Ebangala najanga litambuza nitukusubira mwezi bili. Ebangala najanga litambuza nitukusubira mwezi emu. Ebangala najanga litambuza nitutuko kakasanti wiche naja titajisu. Era teri alibusa alhamdulillah. Ajati na uliro lubuto ngalumu sali lida. Nivakwate bafu ensawo nitatawo nivawelekera mama wo, mama wange mudwaliro. Nozalwa yespidi kwetutambulira okwolekera kabuli zaffe. N'omuntu obulamu bwe bwe bugunzikira omukolo guba gwa kuziika, nagwo gukuŋŋanya abantu bangi wakati mu nnaku. Wetaaga obirowoozeeko, weteeketeeke, neeteeketeeke. Negayirira omutima gwange nga nawe bwe nkwegayirira, ng'akakisa k'obulamu kakyaliwo, tukole buli kyonna kye tulinako obusobozi mu ibadaati. Tusubange raka ebbiri oluvannyuma nga subuhi tennaba, tuzisalinga n'omutima ogukakasa nti nzeetaaga ku lw'obulungi bw'obulamu bwange obw'edduniya n'obulungi bw'obulamu bwange obw'enkomerero.
1: Waitista Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya, ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko. Onayongera ku byewunsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic w'obuwunga okuva ku dduka erikuli okompi oba supamaketi. Wulira ekyamagero ekikumi engoye zo nga nnyonja nnyo olunaku lwonna.
2: Si byangu Dairy Supply Limited ge mata gokka g'olina okuwa abaana bo ne famire eyo yonna. Gasiŋŋaane mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga, ku dipo ya Fenkulu, Makai Road, Natete, Masanaf Dairy, okumpi ne Church, Mperere Dairy, ku byennyanja e Kanyanya, Katwe Dairy, opposite Kakumba Complex, Kawe.

0: byotegeera obulungi era byosinga okwagala. So nawe ayagala okubeera munamawulira ddako, omukisa gukyaliwo olunaku olwaleero, jangu oregisteringe ne Part of Africa Radio. Tutandika.
1: Chance ekyaliwo.
0: Weri.
1: Okay.
0: Weri. Nyo. Ajja oregisteringe, tutandika okusoma ku lunaku lwa Monday. Enaku z'omwezi munaana. Sawa bbiri ez'okumakya zibasange nga mwatuuse dda. Wano ku Pali FM aba registeringe. Tugende maaso n'okubeera nti tutandika enteekateeka eno. We tunaatambulira omwezi okuggwako, asigadde atewandiisizza ayinza okumaliza nga asaaliddwa busaalirwa. Era bano bajja kubeera abajulizi era wano ku mayengo ga Pal ku nnaku ezisembayo, nga mubawulira n'omanya kali yagenda nga asaaga
1: akenkuse
0: akenkuse
1: oba tumuwe weyongere okumanya inside story
0: hatumuwe mu inside story tumuwe yongere okumanya oba tumutwalire mu ziparo magazine oba tukole bwetu ti akakati ono olaba zeno mpulide kamyata inza kukulanga bwetu bwetu jogena maso nakwera nga tubalondo
1: iyo olaba akana weka kenkuka ne katukuba ne katuyitako
0: oya kitana ekitali kibi
1: olaba manager wagamba akomukawe mukawe naye era mungu wabagiza
0: ate ne timu jeko mukubera engazi nzomanyi nzikiririza mu kubera anti nkola ne bannange bangi nti kati golf team bwegitunulira bweri nti tewabawo spaces.
1: Yes.
0: Tewaba all spaces. Wabawo nakola ki nakitambuza. So kirungi tetukiinaamu buzibu. Era tugamba kakati nyinza otuuka eyo ate kati ngeri gye njagala okukola ezo inside story ate kati kino benankuba ekikono. Ate kino be yenyini yagenda okusomesa.
1: Yagenda okusomesa mwana wange. Wanokola bwoti kino kyannema
0: kino kikole bwoti.
1: Yes.
0: Kati oyinza n'okujja nga ndimu talent ey'enjawulo nga alina kyakusingamuko.
1: So
0: kumuyamba ku perfectinga muki mu ekyo kyakoze eki kyayina
1: ebisangizo ky'okujja
0: ebisangizo kasabanga asobola okusoma n'okuwandiika
1: noba tiyagenda konti oba ndi ku university endi college nsoma mawulire
0: omanyi ebintu bino ebyamawulire bitambulira wamu nekyebayita talent.
1: Yes.
0: Kati waliwo omwana nga alina talent mukyamawulire naye nga asobola otandikira wano olugendo lwe.
1: Yes.
0: Bw'ava wano naga kangende nyongereko diploma kangende nyongereko certificate ngende ku diploma ngende ku degree nga ategedde nti kino kyensoma in fact abashua nti kyensoma nkola ki nkisobola banji bagenda mu courses okusoma ku university nga tamanyi oba ne course agisobola.
1: Yes.
0: Nasoma obusomesa naga nagenda osoma obusomesa naye nzi mpulya sana na bukola nagenda nensomwa obwa lawyer naye nagwa hilo disi na
1: ataitao. Ateka magambe na chimu. Tebaruza ntuke baulira kuma radio ma TV ya genja ulo. Ntibona wa hivapula za mawa. Talent.
0: Awamu wa somesa. Awamu ila degree mbu somesa. Awamu ila
1: degree. Atao, autonduse na uite waka. Hudu mwana wange. Huli mkula isa. Ne bibamu. Babamu kwa nabona mwe kwa ina mfiru.
0: Yes. Yes. Kale janguwe wandise. Wano kureception ya Part of Africa Radio. Ne mitwale 5 zokka zogenda okozesa okuregisteringa. Tutandika okusoma ku lunaku lwa Monday okumanya ebisingawo. Bannange mukube ku ssimu eyo togamba nti ate kaka ne bw'oba ogibipinzeeko era yejja kuddira kubuza abadde ogamba ki mukama waffe. Ojja kubeera ng'omanya byonna byonna ebigenda mu nteekateeka eno eyafuuka munamawulira ddako ne Pal FM. Kakati kuba ku nnamba eri 0701
1: anamutaano
0: Chinana mubiri
1: kumi na mwenda
0: 0701 anamutaano chinana mubiri kumi na mwenda oba ku 0200 mwenda bi mukaga musanvu emu emu 0200 mwenda bi mukaga musanvu emu emu 0701 anamutaano chinana mubiri kumi na mwenda 0701 anamutaano chinana mubiri kumi na mwenda osobola kubiranga nawo muzadde oliawo ngamba mwana wange ono nga yeetya.
1: Yes.
0: Nkoze ntyo muzimba mu confidence ajava wano nasobola okusituka mu bantu nakukiikirira nayogera ekyo kikulu abantu abamu bakibuusa amaaso naye kikulu.
1: Yes.
0: Okubeera n'omwana nga tasobola kusituka mu bantu kubaako kyayogera bamugamba situka ne bamugamba situka otolere ku bantu salaamu nga ye bwala bwala bwati si kirungi si kirungi
1: kati tuyise abalenzi n'abawala
0: abalenzi n'abawala
1: okay.
0: Bajje babanguke.

0: miaka abiri anofe no wangali miaka amirala asatu kale jini le waleta rakubya galobere nange nze gowe kawe netuzeko dige na wangali miaka bitano chicho bolese mu famiro obosegede kati ejo jibayita ndi mpewo za chika gaba majini bajajja ayimabega gebale tamuchi
1: family
0: ejo vola bango obusambu tukubirizo kuba tochi inna la ilqada sas omusayi gukora ki
1: bulondola
0: mwegendereze we mu abachara be mukora ki betaga mu bitochi family yoteli mu nsimbu family yote ina chimbe abawo wosanga nga chiba kubana kanura amaso mu banga bwati wali ya bala na fetu wa sumanga na wana kusomele yunga gaba kubachi boku mgede musari naam kati hivyo nabiyo na bibera mu famile nga vivunde mabega kati abaganda ziba itempe oze chichi
1: zichika
0: chovula wanga batika une embele zikuumira mu embele yo samira ochege dendoza embele yo bazi ikira awamu jipebe tu itebija nituwachi mwamutu ala mchijesha nanti webana ite mizimu tajigenda kujirao gunoguri ulemezi gunoguri nkowe guno kati wana wajuteka wageno kuwa obugoma ngajisi tuko mwurundi guchi mwurundi gumu kati hivyo nabiyo na ifaba biyele tena kati so oyo mchara ina kwe janjabi saruku ya asharaia enzi janjaba eyo busilamu homo nasoro kuona naam kasaba musomira Qur'an ya musomira azkari nga nabiyo igiriza
1: sallallahu alayhi wasallam
0: asoro kuona Allah na isi za kuna ona kubanga ilio kari dagari ya shayatin dagari ya majini Allah gamba kul huwa lilladhina amanu huda wa shifa walunazivu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatu lilmu'minin kati Qur'an ya ibimu kubigini wabia yu dagara kaya Allah teka mu ayati nga tusoro kwe janjabi sanazo umuntu nawo ni ladara mba shayatini nezimu vako na
1: ati akabane kuhu katikatia wangu lusi ndaba ajira boti nga umu nyoke zako kabane
0: kabane kuhu atisoke ladara ama jini gaine bintu bie gata kula gayana vyo nga ula wanti umuntu osoro kwe kubaka uo ni kamusesemia chike zari allergic kwa kawo wako kani ama jini gaine bintu gabi uri ya gaduka nga ula umusota woyu wa mafuta gukona chi
1: gaduka
0: tegukona gana machi
1: na mafuta
0: kati abaji anjabi ba majini baine mitije ba manyi nga waboji nyokeza kwa chagende kati ngamba warabu mtu gusigo wa singo kwe samu kuji anjabi saa wajikwa sidiri nila wa manyi wa kutukubiliza nyo mtu wa ina majini okubanti agunaba hebi korabi agunabi naba kati tegukona gana tegakona gana mtu yogo kati tadawa wa ibadallah wala tatadawa ubil muharram moja anjawi abaduba Allah na ite moja anjawi sache ndu chidi haram kati kuburi wako janjawa usambu wadita kaso wanga chidi janjawi sate chidi
1: haram
0: kati wachiba anga akabani wakateka kuka isa ubi ya majini hiyo dagara diba rifuse che diba rifuse dagara negati ujimu kumisuiba kati jetuina nti wali ya ebimu abantu biba bibaleta ngatebi kosa abantu ngabaga nti kino okikoze sa shaitani kira obosegede nenga te mumbira ye kisawo chinzo kumaliza kimono nye ezimu ku organize zo munda mukikoze senyo kadi so abantu bane dagale le bayite ya ruku yali etaga abasawo banabo bali te bali yekenenye abantu abamu bajjamu ndwadde endala mulimu eddagala eddagala lina addiction ng'omuntu watandika okukozesa abeera addicted liwange lirimu enjaga nga olaba sanya teri mulwadde wa majini akozesa sanya kujjako amubeera wano naye ziba saa munaana ez'ekiro asobola otambula ekibuga kyonna nga anoonya sanya okumanga ayina addiction niri dagare yedio lieta agodi yete ngele zaika liimu enjaga kumanga teri mtunga ya gari dagana hubumbo wafete tuwa gara dagana ochegede na igu wiru tia ungo ulika siro yoya dagara gura achiri nomo
1: kisinzano za kaba gari nyinga
0: sekule nya olisa nya leta addiction kati wadio nomo wadio nedara bubu weke kasto umira woti nga majini nti gakulinya ku mutwe ngotani ko kuogerea kumali saa wangezi akaweke kamuka mitwala aga
1: asatu
0: babutunda sheikh chowa gami nti abantu baffe balina okwegendereza n'abasawo balina okutunulira ebintu ebizibinza okutta abantu dagali awali omira nilikuletiwa kubanga orogotana kubanga okukuba kulogotana kubanga soka telimu janja abantu gagenze anti wali mira gagenda atandika kwogera bigambo nayo gere sawa hizo kaliwa ganti kali nyisa majini ku mutwe Awashake ditwa nabi yasanga abasahaba nga basya musebaga nti aridu alayya ruqakum mundage bi mujanja bisambira nda ba sabir ruqya wa bir ruqa ma lam yakun shirka na wagamba tchina buzi omuntu ko janja bisa madagara galu kuyasinga tabashiriki tagare muhugata ku Allah kati nayo fil dieyo yetaga mu abakugu Echo kubiri, abasingo jibira mutebaso madini. Nea Supreme Council, mufidi zaino kuteka kebiro ozo. Ngate yofidi abantu baje taganyo, yofidi ya rukuya.
1: Mm-hmm.
0: Wachiba chitaka teka o department, e training wa sheikh ngeji wa sume ya rukuya. Bachikole, nee wanate bachikoze, baje sigaranga ba wabaseka umaru, abasome bedua certificate, nga bakoe sabanga mm-hmm. shiriki.
1: Mm-hmm.
0: Ochege de katisaika umaru owe nansana omuote certificate ya rukuya muntu wa wasomera amajini ngabira mu tebo za bayimbi mu bivulo no mu certificate notajisa zamu kati ya
1: video jali
0: wetaga kitoche chichi
1: echamanyi
0: mu basomerezi ba rukuya ne yabasinga obunji te basoma dini
1: ekombe waliza bako
0: echi
1: ekombe
0: Chishigezaji.
1: Ya, doza wakati wafuga kusanga kumbe nga wakuwa mazago wa mokulachi. Kukati vyali nyu doza nja ulo nyu na rukuya. Niyori buwa bagabanga liya wili. Hei. Neka
0: kati. Mungu naona.
1: Hei, mungu na isizamu naona. Neka tingi.
0: Nanega, chilele chimuku
1: vile. Kwa kwa mituwala atano.
0: Choche njini chile tede okulama nti. Omuntu wa janja wa omuntu emiaka kumi nga taona. Fetu ino omuntu wa fiyarwana. Ni watu gamba oliwe shekhe mkugu. Nye ya gamba mbuwa kwa atila ke mitu alaga.
1: Atano. Yes.
0: Bamu zayo buza.
1: Eh?
0: Oche gede. Embira ya ruku ya kuyamba gana.
1: Mm.
0: Echo kubili. Na wasomeri la. Tori shua nti evitonde bigenda kuraje.
1: Kukukukuku.
0: Bigenda kugenda. Ugunogo someri la tori shua nti agenda kuraje.
1: Kumono.
0: Agenda kukatumuga hote nti lete mitu ala atano. Kadi wabata unye. Nidhali temi la atano. Nidhali atano. Kadi seke yo department yeyo. Nze mkubuli ni.
1: Chitufu.
0: Elimu abafele. Elimu abakubiwe bitawo. Elimu olinga abuze vyo kula. Kubanga tukakasenti abantu wafe barwadi. Wallahi abantu wafesinga barwadi.
1: Barwadi.
0: Baina shayatini.
1: Barwadi.
0: Ataba mubatia Allah. Anunya abantu watufu. Alime gina mmasawo. Oseke daine chimbe asura atunura. Kati ugo teka waka pandu gino aze.
1: Seko mkuku.
0: Neno ubu senti waina una wuna nubu mtuwa. Shura nga wantu Allah wagi isida ni shayatini abasi nga bavu wana. Nenga chechi bavu waza kugula dagana. Weka seda kugula dagana. Hecho kubi abantu bafi bachimanye. Njara abantu bachimanye abatu uliza kupale FM. Allah mtu wagi isida ni shayatini. Sokera dara soka kilize nti kugera kwani
1: kwa Allah
0: wange be bitonde tebiswa yingira mu biri gonga Allah tayagadde wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idhnillah tebi muntu asora kosebwa na majini ujoga Allah yagadde kubanga omuntu ali protected lahum aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah omuntu aina ba malaika abachuka chuka bakola routines ezili daily Bamu abamu kuma maso ne wachi
1: Nema viga
0: Goto wewe unya muntu ye baka naya samabu hati Wale uliechi uka chuna chingi daka mwake
1: Tewali
0: Atebi tulibye nyindo
1: Tewali
0: Atebi amatu
1: Tewali
0: Umutu wabata ne baka baka kube insiri na ye wamaroku ye baka tadamuzi uni Kadiso umutu wali protected Allah ya kiliza Nebi ingida mobili
1: Elagu ofa
0: Ochegedi.
1: Biingira bitandika kuyingira biyingizi.
0: Na mrofu atini biyingira. Na ekwobori mulamu tebiyingira.
1: Yes.
0: Kadi so muntu wafaki abantu bafe Allah bagezeseza basoke bakirizo kugira kwani.
1: Kwa Allah.
0: Kwa Allah.
1: Mm.
0: Echo kubiri besigabire nnyo Allah mukujanja be bitonde bino. Kwa wamanya nti byayingira nga Allah akirizanira bisoro furu manga akoze echi. Kati bisoro bisinga abantu belabira nnyo jani budua. Saidi yo kusabani
1: Allah
0: ne bateko obwesigwe wawe mu baseka
1: mm
0: hoche kedendoza
1: mm.
0: Ayi Allah ebitonde bino byayingira ngo chimanyi gwa kwatirida ka opokabyo ebitonde bino byaza amanya ne binkoseza kusaba bifurume toyinza kuwanja gaboto mirundi na mirundi nokonkono rujirwa Allah kujjako
1: akwanukula
0: amma yujibul muttarra idha da'ahu wayakshifu su'a ani ayanukura omuntu ali ku kisenge nga weddeyo na waba musabye na mujirawo cha musabye
1: okujako Allah
0: Allah subhanahu wa ta'ala kadiso nabbi ayyub alayhi salam Allah yamujanja bangatafunye na doctor yenna yagamba rabbi inni masani ash-shaytanu binusbi wa adhab katonda wange sitani zintedde ko bulabe nezindetira obukosefu nezimbonereza nokumbonereza Washekide, kati yaraga Allah mbira jarimu. Allah namuwa oru kudu birinji niki. Usiti za echigerecho. Hatha mogutasalun baridun wa sharamu. Agamaza gafu butu seyo, nabako.
1: Zonyo.
0: Onyo nako.
1: Mm.
0: Yamuja anjaba kunguru ni munda. Mchala wa gendo kudu angarabu mvubu katu. Dinamu uza omukadaba ndewa mwurabia.
1: He? Kato jamu tegele.
0: Wano narisi uwa mtu wangi. Namunga yenze kwa kuzeti.
1: Kwa liseo.
0: Nga Allah mkuzeti.
1: Amchusizi.
0: Fasajabu na lahu fakashafu na mabihi mindur.
1: Hmm.
0: Katiogomuri yango. Aba abantu Allah bagize seza. Teba gwira vila. Allah ya kwa di india obu wampu buwa majini.
1: Hmm.
0: Nira soro bufurumi. Asoro gafurumi. Obu segede.
1: Hmm.
0: Evilo uzo vya fino kwesiga mila kwa fitu kujenyo mba sheikh. Chufanga mbantu wabagendo ingile jane mituwaru musavu. Na biyaka ndihumu lathina la ya starikun. Ay la ya tulubuna ruku ya mingairihim.
1: Mm.
0: Tewa genda angabasba dingana amaruwa ilo gaba janja wa ruku ya. Limaza wa ala rabbihim ya tawakalun. Besi gamirani.
1: Allah.
0: Gumanya umanya aya. Aya chize njizo soma. Azikari chize njizo soma.
1: Mm.
0: Utandu kukwe janja wa angagwe. Kachoku vichuse mbele azo uvori mchara angatusara. Tewebi kilina. Wabu uliza music. Hebi unabi yeso nyowe. Ulikasira itini za azkari. Ama jini nigako sebo nyomu tu atendele za Allah. Inna almu'mina la yundi shaytanahu. Kama yundi ahadukum ibilahu. Omukiriza akoza sitani ye ngo mukumwe wakoza. Engamia ye. Nanti omukiriza ulikasira. Wabagendo kulia bismillah.
1: Mm.
0: Agendo kwe wakaso medua.
1: Mm.
0: Kati ama shaytani jukila uliwota soma dua wewakana yo.
1: Mm.
0: Uliwota soma dua oriana yo. Kati yo mukiriza ebura uturo. Ebura wewaka. Ebura nicheria.
1: Mm.
0: Eba nkufu nga akabua. Akabua. Waka itabati akabua kati.
1: Akakufu.
0: Wekati. Kati muno bino biyo kurabi okabiso kane bigonza sitani
1: yo.
0: Ne
1: wankofu.
0: Ogino kuongila ku ayati. Nge yeye gara doku vina. Ne kategoria na yo. Webaka na yo. Osura na yo. Ariva seka antiba kusomenina.
1: Asuza kwa muziki.
0: Bulikasira uliza muziki. Mwe disete uva mkutu. Tasara. Tavira na uzu. Takura azkari. Tasuma Qur'ani. Yaishu kama yasha. Awangaranga wa ya garufa nyumanti atenza majini gansumbu. Wagane mirako. Kati tusoke na feke njini tuwe feko. Ngabaseka tibana nakola chi.
1: Tibana na jakutu yamba.
0: Naam.
1: Okay. Tuyanza nyo tuyanze ge. Uliza wafe. Ngira nchaya ngelo bagama. Nti waluwe bintu bietu wa muko. Ndara. Ngabiebi uo.
0: Naam.
1: Wanga uli wa muo. Nakati. Uli bandu majini. Majini majini. Uli avuli duwa necho kola. Atandika kusukukula dagali ya majini.
0: Adanya chidala seka. Katono nywa abantu bafe.
1: Mm.
0: Abantu basing omuntu waloki ingira mu kintu.
1: Mm.
0: Kizibu nyo cha mmuka kasandi rusi kitofu.
1: Mm.
0: Abantu abamu betaga kuba janja banzija baya kizungu.
1: Mm.
0: Nero kuba yes. Obongo bwe bulimu bandoga, tibanja galiza abankolimira abansiranya. omusanga nga kibumba kye kimuluma nenga ga majini ge gali mu lubuto nanywasanya nenga yali yetaaga genda ku byuma bamukebere kati so musoke mujjemu ne mentality eyo nti bandoga gano majini bino biki wewe yangu olwadde mubiri soko ogende mu ddwaliro osegedde gena marwali amanene bakoloko check up eri geno check up autuweke tugambe HIV karabika ina shayatini
1: okay.
0: Osege dendoza nyo sanguli nga obuziwe wa buli medical jasi ugena muja ya muteka kwa chupa wada gari ya manji atelele
1: lusi typhoid
0: harimuruku ya banzi bakora bichi yoyenyo kezobu bani ogena fila mnyumba Osege dendoza umano uzo musa angaru sazezi muruma urubuto yenyora nuzo wakati chimukute murubuto mm. Nenga wade yetaka jasi mpeke zaachi
1: kati wami
0: kati wando wa singa wa ingiro omuli angogo ulichimutu kakaro za chivunde kumajini nengo rusi chwa yaba yetaka kumujanja bazi janja wa yachichi la chizungu
1: na shere tionduza wano jendo mkulu chivuza checho kuinduza tuchizemu SH family hardware basango wano wakiso botuke wakiso kwata kukubeli genda kwa headquarters za district opposite masijiri noru awe njini ebizimbi suwa beira isi atenga webirunji nyo ebisangi ba echirunji ni hajaru na serunjoji abelera wo daragendo wifune vya plumbing webiri mwonji ateno mkwano botu wala sementi mwonji mwamu kutualia kusaiti ya msumali tanki ya mitajimba sengenga matala mfali sobaji saze nyebe ya basubuzi kulikama guba manji atemu waba hotel zinaba masomero mwegu mkisa gumi ino koze sakati mjifune ate chirunji nti wako kiliza kugula unabu account yotekeko sende mpona mpona paka lono tu kiliza chiloto cho esimu ili zero musambu munana muenda nsambu munya atano mutano atano munyoba zero musambu tano nya asatu munya asatu munya atano munya oba zero musambu zero zero asatu munya atano munya atenga innovation junior school abazadde benalia chiria chali wajjala na mugongo nebitundu ebiranyewo bannange bakujukize somero lyamwe eria innovation junior school na mugongo somero ya de ne boarding ndipo kunaso alipaka ku P6 basomesa secular wa mune theology atengo mwana bamutende kanafuka uwo mugase nyo na itiane mgrade senonji oluzungu balukwa wa munu Warabu baluteka konyo esira numwana watu kugatta nokuwasa Qur'ane kumoyo ekigambe kikulu ennyo atenga nebitone byabana tebabiyera bidde nabyo babisitula kale balina basomesa batendeke balina bashiyuho abakugu kale we wandise kati osobola okuganyurwa okuwandisa bazi kukyagenda maso genda yo kusomero wali eri ekyali wajjala na mugongo okumanya bisinga osobola kuba ku simu eri 0 musambu chinana mubiri 0558 kanjide eri 0 musambu kinana mubiri 0558 agambe tubulire ku aya zeddogo ndoza ki
0: naam aya zeddogo ekisookera daruku ya omwangu ennyo naddala abantu baffe baate basoma nnyo abamu tebasoma nnyo Qur'ani n'ekyemmanyi buli omu asaala alfatiha nabi ya gamba wa maa adaraka anaha rukuya wategedoti anti yesura wajiso kwe janjaba na yo kati alfati wajisomira mazze miundi musawo wajisoma mwibatu nga wafujamu wa marusu nga wesimuli wakuruma wasegede almuawithati heze surezi wazisemba yezo kulu huwa Allah ahdi kulu adhabi alfala kulu adhabi nasa nabi sallallahu alayhi wa sallama kana idha shtaka wafuna nguwa urade kumobili gwe kara ala nafsihi almuawwidhat yagatta ngengaruze nasomanga almuawwidhat na nafuja mwa marusu ne yesige wa muruma yeyo na yurqiya wabachegene katyo yatandikirwa ku bantu baffe chimayi buli omwa manyikulu wallahu ahad qul adhab bil falaq qul adhab bin nas ne suwat al fatiha kari abasu muse mwawo ngasoro ku atakura ne naji soma osoro kongera ko ayeso ketane za suwat al baqara Osoro kongera ko wattaba'u ma tatul shayatin. Kalim surat al-Baqarah. Osoro kongera ko ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Osoro kongera ko ayati sembayo, surat al-Baqarah, amana ar-rasulu paka. Fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. osora no suka kawo obera ngo li mugazi mu Qur'an buri olaba chafa cha nabbi Musa na abalogo ba Firaun ochegede waqala Musa ma jitum bihi sihr inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslu amala al mufsidin hayri Musa Hud o Yunus kati waru endala wa awhayna ila Musa an alqi asak فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين إذن مسوعة عراف وبنو سماء يسوك مسوعة الصافات آية التان والصافات صفا فأوزا فز آية وزقين وبا نو يونجلكو ayati fakubikubu fiha hum walghawun wa junud iblis ajma'un nazuzi nazuzi yunayri musafat fakubikubu fiha hum walghawun aha nusuma ay ziri mushifa ziri mochigambo kudagara mu Qur'an wa nunazzu min al-Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatu lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara ziri muswati isra wa nusuma qul huwa lil ladina amanu huda wa shifa Waduone aya zi Musa ati isera baga wazisho makumacha ni wakusindikide dogo telikulama wakubancha anu nyobujulizi wazo siburaba nenga waduwa shekhe ya chisomesa aya zi gamba wa idha karata al-Qur'ana jaalna bainaka wa baina alathina la yu'minu bila akhirati hijaba mastura wa jaalna ala kulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adhanihim wakra wa idha dhakata rabbaka fi al-Qur'ani wahdahu walla wa ala adbarihim nufura Hizo nazo zili muswati lisara Nosu maswati jini yuna Kul uahia ilaya Yuna yu waboso ulo jisuma Haruna ulimu kusumida mazi Gogendo kunyobo kunaba Aha nosu ma Waduwa ayi zili muswati ahkaf Wa izsarafna ilayka nafara Minal jini yastamiuna al-Quran Falama hadaruhu kalu ansidu Falama kudu ya wallaw ila qawmi undirin Ya qawmana ajibu da'i Allah Ama jini gari gogira gawuri denga nabi asoma Qur'an. Katizo paka, wa man la yujibi da'i Allahi falaysa bimu'ajizin fil ard. Kumpi, ayo peje semba yu muswati ahkafu, yaliko ayezo. Naam, kati, wogata gatezo, zazimu ku ayati za rukia.
1: Okay.
0: Echo kubiri, nti oli wabata manyu kusuma Qur'ani, waliyo rukia nga mu musajjali, nga mu murikodinge. Ezwali yobo apu application nga waruku yanga bate kama aya nga shekha azisoma kati ezo oka downloadinga no te kama tunoulizanga bodyo na
1: okay barakallahu fik noza mkwano yabuze kibuzo kino noza kati alhamdulillah webale tubuliza kwanga bantu bashawanye sibanye ne shayati njagala kuchiva ko ne kisemba yo ngalimbuli deko shekho ngasomawo namaliriza nagwa neri nakati wallahi wallahi nkoyi nsiramudde kwa majini twalo gumu
0: na
1: ngati pamanyo gasbaga siramula batia nawe no mayandi gasiramuse
0: nera ezimu kunsobi abasomera rukuya choba gambe nti eche kitongole kya rukuya echo chetaga mu chitochi atenga toche ya bakugu atabo buvunanyizibwa ngo okuva kubitebe byobusira muturage ku rukuya wamwe mu mukora muti kali wali abayine nkola sheikh atambula naka kazi oshegede nti wakuja kama jini agatuza ku mtu gwa mukazi oyo kwa gugo munafu nigoge ya kugono akakaza atambula nako unobyo akakata andise bakuloga be bano yero to
1: Pashaka ngo bashyade mu technology.
0: Eh nama. Cyaho tuceta bamu cyitoke. Echo kubiri tewari wo kubori akogira na bitonde ibyo. Nira bamanyi bakiganira dara. Mwavu de wa mwebani bichi a a. Musilamuke a a. Mbasindi sena kasero. Mugende yo. Oyegede nedda. Fomuri mugwa fuguba gwa kusoma gagende.
1: Anti genzo kugeuka nditonjo chotu ochao tutra
0: gwa gosigara hangosoma
1: sisi kuogeranya nago
0: tetuogereziganya nago chovaya banga abogereziganya nabo bamaliza bakemedwa bebabaga manti ainage yasira mulatambula nago gega soka negaje negarumba gano agali kuono katigaga mandigano go masira muntambula nago neti wali alaqa yunna wakati wa muntu na majini Obusamu tebwagiteekawo. Nero obufuzi bwe twayogerako bwa Nabbi Sulaiman ekyo Allah akiwaye, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ye yali asobola okugalwa gira nayogera nago n'agatumeno. Naye ekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yayagala okukwata ejjinni eryali yagala omwoki omuliyo ng'asaala, yagamba zakartu da'awati da'awatu akhi Sulaiman. Njukidde dduwa ya muganda wangani
1: Sulaiman.
0: Rabbi habli mulka. Naye singa si ekyo nandirikute nendisiba abaana b'e Madina abato ne bakera nga bajizanyirako shaitan. Kati wabanga Nabbi eryo kubo tiyali eyingizaamu. Fakaifa ana wa anti atoro gwe seka gundi. Chogamba gwe ina license singe ya Nabbi.
1: Wachicho
0: obo chagede kati so eche chitongole chalu kuyecho chetaga mutoje. Gobi yote anabarwadde bonti emyaka 10 abarwadde bangi. Miaka 10 kulani cheyo josome tali ntufe twala majini miaka 10 chitegeza. Muni maba some ya ruku ya nenga ate bongera abantu majini
1: bali mbali bokhora
0: nga wagwa mu bwavu nga bako gatu mamugere mu mchekinge muko osegede. Teri ruku ya wa miaka 10 oyo mu watu kulemya nigo basomere miaka 10 nga taona Sheikh Muntaimia oba Imam Ahmad kwa bababiri orogo watu nyumiza ndi amajini gako atomuntu najamu ingato inaga mugene mu mugagambi nanyi ingate inagambi muveo ngatanaje nanyi ingato agambi tabasanga kali omuntu jako mu kutia Allah jako mu kubanti wagasomira gagenda washegede gaba gamuti olusi ne protection jaba ina kati so eche chitongole chetagamu evaluation.
1: Tuyanzege obanga oyagadde okudda mu programu eno obanga ogisanze mukwano makati oba wajisubiddwa tojiwulidde mtyaliro omukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna gye biri mu bujjuvu n'olwekyo n'ezo ziwaba wasubiddwa genda yo chaleyo ojja kubisanga kyoba okola subscribe, like and share Palo FM Islamic Channel YouTube ngatenga akezimbira tikaba kato mukaro enterprise Uganda Limited ye ansa ku muntu yetaga okuzimba nebizimbi sibe birunje nyenyenyo atenga mambi ebeyi ya kutegeragana ekirungi ndi haji abasi muti abazonna azikulira buli China class ebya masanyalaze ply house lanje abiji kama bati tanka mipali so mesumali mitai mmenye chinde kechi basangi wano old Kampala Rashid Khamis Road nebisigawa bali next to Sheru Masaka ne wampe ugayaza road jebali okumanya bisingawo esimu eri 0 musambu 0 emu 10 na 8 3 5 0 musambu 0 emu 0 5 nsambu 15 Zulafa Holdings Limited mukwano nogwe yakowa stress za bapangisa bannango okubanja omupangisa maha mukulu abamba manyino kuba ba landlord ino bano bazo kujuna ba Zulafa Holdings Limited gwenno landlord bakuwa sendezo ne babanja omupangisa kuba bakina mu obukugu atenga besigwa mpola mu bulungi lolecho kwa kwase oba maduka mayumba gabapangisa otojja kujulirira basangu waliri maki indie ku Golden Plaza okuyana paka lasti kuba kusimu ya mkulu Haji Faruku omanyevi singao eri 0 musambu musambu 4 nkaga musatu anamu munana atanu mumwenda oba mukadde ofe Sheikh Elimia eri 0 musambu 0 emu 3 nkaga mu emu 2 mu mwenda
2: on abuzo nonti Sheikh bwempanga ndi munsonga nzikirizibwa okufuna obuzu nga ngenda okwebaka kubanga mwatusomesa nti kirungi omuntu okwebaka nga ayina obuzu
0: na ekisookera ddala omuntu ali mu nsonga ibada batakyakirizibwa kola ibada ng'okusaala okusiiba okwetoola kaaba olw'obujulizi obuliwo ku nsonga eyo naye akirizibwa kola azikari okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Chwa nabi agamba Aisha ifali wa isna'i ma yafa'alu alhaji. Kurabu lichonari muhijja chakola. Gaira anna kila tatufi bilbaid. Togeza noete ura kaba. Kati namu kili zokola azkari. Kwa shagede, kubango mtu wali muhijja akola azkari. Labaika Allahuma, labaika, labaika. Chikinga bachi dingana. Teza ya mukiza na chochu kurache.
1: Okuchoke.
0: Kati chigana mchala limu sunga kama subhanallah, alhamdulillah, akbaru hakaza. Kwa shagede, naam. Kati chokufuna uuzu, tiri mustahabu. Omuntu waba agenda okwebaka okwebaka ala wudu'i ngali kuchi
1: wuzu
0: ngai na wuzu naye nabi sallallahu alayhi wa sallama uyalayigiriza sahaba yamuganti idha akhadta mudja'aka wogenda okwebaka fata wadda wudu'aka li sala funa wuzu yo jofu nango genda okusala wataji ala shiqika al ayman webake kurudda rwadyo thumma qul ogambe bine bigambo Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka ngedwa wegena namganti fa in mutta fi laylatik singo fira muchirecho chewebase mutta wa anta ala alfitra ofango likuumba wa busilam kati omuntu a yebase ne wuzu wa afamu turoto afanga musilamu wa in asbahta tusbihu ala alkhair atewo kesa kumachoke sango liburunje kane chibanga chiri mustahab chiri sunna chaagaziwo omuntu okweba kanga aina chi
1: nguzu
0: aina uzu abafu omukyala aina ensonga naye afune ali mu nsonga naye afune uzu naam kati abamanyi abamu ba mukasa oba ba mugiraageranya ku muntu aina janaba omuntu aina janaba wabanga agenda kweba kanga tafunye manyi ganaba bamugamba afune uzu ochegede nera Umar ibn al-Khattab yauza nabi sallallahu alaihi wasallam haditha ili msahihaini ayanamu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idha tawadda wa mukuffi akirizu wa kweba kanga ina janaba nagamba ye kastafu na uzu hadi hadithi ya Aisha kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam idha arada ayanama wa huwa junub tawadda awdu'ahu lissala ghasala farjahu wa tawadda awdu'ahu lissala nabiyu ya galangu kweba kanga ina janaba ya naza nga kubwelele wena afuna uzu nga uzu ya swala ni yebaka kari ama nyoga anti wabanga ina janaba wabu mkirizo funa uzu maadhalika uzu yeyote mujia kwa janaba chile geza nari monsonga asoro kufuna uzu na yebaka
1: okay.
0: Hana
1: okay. Tuyanzige chile geza anti newembanga mbuli langa mkoo yenyo sora nukuta ya mabu
0: ngoko yenyo nanti okutayama makuyine ensongezi kuleta asibabu tayamu
1: so sigra
0: ugatwa kati okowate kuli sinsongeleti ya kutayama na faqdul ma singo muntu aburu amazzi ngategali yo atayama idha khafa min al ma al darar singa ati anti wakoye samazi kagenda mukosa ngwa obutiti bunji kati yo atayama na yuko kubanti okoye bukoyi ne dasinsonge kwetu ya kutayama ama iteba jogira anga ke
1: okay.
0: Na
1: tuyanze ge kati ono agamba kansoke cha Farida ikanaba agamba ndi mukama wange uwenkulira wa kamiro ne chukumi achukusa abandi baba mpa balance wangu naka ndi singeche nange ngina kafisa nga katereka neke bulizamu mfuno musango
0: Farida
1: rwa kamiro kamu kamawe
0: na mama wangu wamuita Farida naam kati aje Farida mama wange echo olide haram
1: okay
0: kuwanga olide shitali chicho wala taakulu amwalakum bainakum bilbatin Allah antemugezane muri aimali za mu wakati wa mamubukusa kare imali oboji tutte mubukusa ona ina haki ye okubanti sente zonazo nazi kusaba kubanga sente zize omuntu akirizi okutwala sente zitali zize singa wa buba busubuzi noba ko kye mukyusa wachegede oboli nazi kuwabuyi ntizitware gegagamu kumakubo muntu gafu ne kitabadde kichene kivuga kiki
1: kiche
0: mombera ya byabufu subuzi kugulagana na kutundagana oba hadiya wa hadaya bilabo oli nachikuwanga
1: kire
0: kachirabo kati tazikuwadde ategwa zikozeche
1: ozebuliza
0: kati akamiroke oshegede teka kuletira kubanti atomuliaza amani Allah anti wala yajri mannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu ay la yahmil la yahmilannakum bughdukum liqaumin ala alla ta'dilu obusungu boina ku bantu tebukuletira butaba benkanya jibali oshegede muina ku busungu wa kamiro nate chikwete ya muri azamani oshegede na mkati
1: mkati ya nzanyo na mnatu ya nzike Farida mama jali
0: na
1: nga wisi vyo rabi ile chengira
0: ichenye
1: Allah chengira ichachukumiri
0: amin na
1: presi jimajani sehaji wa mlembe wa msiga kumigati alimwe bilisa tomoni genda musupama kete kulio kumbio wedu keri kulio kumbio mfuna basubuzi mgende mchapa Geno Enterprises wali mchikubo opo zine mbosa kedi ya wenyini Hajirashi disenyonga sababa veli la udala abako le migati keke mweyambise akekeleza chinene nyate nga magoba ofuna manji abagenda mikolo presi jimajali nugenda kuanjula kuanjulwa presi jimajali banange muweko kubana abatomu bateremu mboji kubanga mnimwe birungo ebiyambo mwana okula obulungi nga nobwonga bwe bukula prestige majorine genda msomaketi kulio kumpi obedukeri kulio kumpi omufune oluchiko olutestesi lw'omukolo ogw'okujjukira obuweereza bw'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo byakola okulakulanya obusiraamu mu Uganda luyita abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah okujja ku mukolo ogulibeerawo ku Sande ngenda ku z'omwezi 28 June 2026 ku muzikiti Lutikko erye Kibuli okutandika essaawa 3 ez'okumakya mwena muyitiddwa mukeere ennaku z'omwezi 28 temwerabira tujjukira obuweereza bwa jjajjaffe mulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo byakolera obusiraamu kale mwena tubayita olukiiko lubagambe nti mutuuke mbudde twebaza nnyo bakadde baffe abeewaayo ne bagamba nti katuteekeko mu sente mu programu eno buuza Imam tusaba Mukama Katonda kampuni zaabwe aziberenga aziteeka mu baraka n'olwekyo buli lw'ogenda wonna wonna n'ogula semiti ku SH Family Hardware wali eri ewakiso oba olina ttafaali ddene nnyo ly'obayongedde mu programu eno buuza Imam n'olwekyo agendayo byonna buli kyetaagisa okuzimbwa weekiri ebya pulamingi ebiri mu bujjuvu oba otwala seminti mungi omukutwalira ku saiti tanka misumaali sengenge byonna webiri emifaliso basaze nyebbeeyi n'olwekyo abasuubuzi kuliko amagoba mangi ab'amasomero aba hotels omukisa gugwo weguli ate nga bakukkiriza okugulawo nabo akawunti oteekeko sente mpolampola paka lona otukkiriza ekirooto kyokka nkwongera essimu ya SH Family Hardware weerenga naawe oganyulwa eri 0785 85 4 5 4 0 7 4 3 4 3 4 0 0 7 4 3 4 5 4 Abdulhamid Kizito Msenza na Gemanya Gange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Usiramu dene yeta gukutegirebwa ukujikinenya wamuno kujikubirira gobuza Imam kati tegere dene yo wiyongiro kujitegera tegere byota sobura kumanya ibyo biwadikire mu buchamu wamuno kufune na murwa mu program Busa Imam buliro nako ukufa kusawa kumine mune chutungu za kaungezi paka kusawemu esowe guro ukukusene kusande sawa kumina biri paka kusawemu zore guro program Busa Imam ikuretedwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubiri kende kuhidu quarters Z district opposite ne masjid nol aba kutusa kubulikarunde inako zizwa mkuzimba ata kubeilaisi